yan ni ko. Ika mapatsun na kinakula, ikatsamik at sabay kang nuoy nga. Takamasi itay maju, sadak na nung ako fa. Kung kumasi itay maju.